0: Then you know what? Ka medical training term. Mame kwa homa nso. Hello.
1: Hello.
0: Mame mwa kwa ba. Me, so topic we dey me say man dey be dey kan friend. I know for sure. Mo man won you. Mo nyi don. Me me ntie.
1: Eh ha je pa. Na me papa na me mame. Omo ware. So ko mo go so ware. Ba ife omo hin yen dey. Nto kwa me so ta ka fa ba ni eto so anu. Be dia na papa na me mame ko. Ama aha ni ama obi ba na papa ka so do ware me kwa na me shi. Tanto awari mo to pane die aya e mo sere anam nkwala no ho ana wo fo no mo ko
0: na bra mo so ano na e die na na ko fa ntokwane ba die pa na ya na ko fa ntokwane ba se witness ibi
1: se sometimes a me papa so oni ka na obeda da me ma me sa o adu o ma me na me ko ko ne wa na me die ama o e se ya na onyanya ka ne onyanya ka pe na ne ma ne asa tento kwa ke ke ti sa on pe so be ti as ka na me ma ma me ni ti no se da e de nto kwa die hunhia aba sanya mam se ka pe na one ne ko na obro no
0: wow
1: na se ta o se ma me di ka ne chen sa ne ko se sa nto kwa ni ka se ma me se o nya ni na o ko ide ti na se o se ma me se chan se ne se sa na wa da na wa pi de
0: en je se wa ware ana se won ware
1: e me wa
0: e because of enu ntire ma won ware e
1: and because me me kwa dina se bitu ni amini ndiye meye. Udiana, ma, nyani ya usuni mwede ala kopo eze beya maano kola.
0: Wow. Mati, bedasi, mamefa frefwa. Okay. Onunsu ewo ho. Ya, yeah, hello. Hello. 0302216561. 0302216562. Bura ye, buru ma, ewufi, mema, warie. Ya, yeah, hello.
2: Opi.
0: Opi, biye di openi yenti u.
2: Hey, Jimmy.
0: Yeah, hello.